0: aya madala njengisendleleni kompana kwathi hayi umalume ozala ukhulu kagogo laphana uhlala lene Zimbabwe ngale manje mdala bathela angifika khona but yacela kamama ngicela ukuthi ungangijabulisile
1: uyacela
0: ka ngiyacela
1: ngiyacela
0: awungezinjalo mdala.

Ali balaganjani. Phezu kwayonke nenzela yona. Aw. Kuzo zonke izinto ngibonise zona. Ngeke ndikulibale. Yo. Into engeke yenzeke leyo. Kum nakum.

khona bazelwa namhlanje. Kiyazi umhlaba omkhulu kakhulu njoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi ozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into ozolenzela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose panapha pa Radio 54. Yipho sokusenzeka njengamanje.

abantu. Ngaphandle kwakho ungabe ngini njengamanje. Uthando lwakho lulukhulu kakhulu kimi. Asifundele ukubonga noma besaphila. Ufike nje namhlanje uthi ngiyabonga mama. Mama somnandi phela unkosi esadoda. Is it rest in peace, mama? Wosukulo mnandi. Wosukulo ubona inkosi sithanda kanjalo. Ojike ngudozele gospel qom. Igqomela futhi ayigqomela babayi. Kuyeskithele inkosi, ke sijayivele inkosi. Yikho sikwenza njengamanje. Yikho sikwenza esikwenza namhlanje. Kulusuku olumnandi. Usuku lokudumisa lokukhonza inkosi. Ukhambisa lesilo sangempela. Yena ngubani? Alexander Mhlahla Ntweni. Isihloko senkomo sithi siyathandaza. Siyathandaza ngegqomu. Gqomu Gospel.